sa emi bi na ya suri chamo eni frafo mi no bi ba ni cheno amu pisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bi sa won sa mo ji di sa metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya jidi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sanya, Muchidia, no, Muchidia, and your son, and your son, Mamma. Messia, no, who not dear, I'm no more. Hey, I'm the answer, simple.